0: Dream Radio time. It is now 8:25. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's

oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:18 a.m. Minasan, Matashwa Kurizamina Senpai Des, and you're listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Dino lamang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At narito ang ating pambansang balita. Impeachment trial at kaso ni VP Sara Duterte, patuloy ang mainit na balita ukol sa impeachment trial. Ayon sa House Prosecution Panel, may 15 bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Manasa Scarpio ang nagmatch sa mga record ng Anti-Money Laundering Council or AMLC. Samantala, iba na sura ng QC Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ni Carpio kaugnay sa paglabas ng kanilang bank records. May mga senador na rin ang humihiling na ang Korte Suprema ang magdesisyon sa voting threshold para sa conviction or acquittal dahil sa pangambang magka-deadlock. Hiniling din ng prosecution sa ICC na tanggapin ang testimonya na nag-uugnay kay dating Pangulong Duterte sa Davao Death Squad or DDS. Samantala, pagka-aresto kay Martin Romualdez at kaso sa korte, mahigpit na binabantayan ng PNP ang Cardinal Santos Medical Center kung saan nakakonfine si Martin Romualdez. Matapos itong maaresto ayon kay DOJ Secretary Remulla. Pagkamata, mahirap arestuhin ang kaibigan, ito ang tamang gawin para habang pinag-uusapan na ang kanyang mga sinusunod na hakbang, legal at paglipat ng kustodiya. Samantala, Korte Suprema at Imelda Marcos, pinawalang sala ng Korte Suprema si dating unang ginang Imelda Marcos sa 7 counts ng graft kaugnay ng mga Swiss Foundations. Ay, naku, ay, ewan ko sa inyo. Anyway, panahon at kalusugan na nagbabala ang pag-asa sa mga pag-ulan na epekto ng habagat na mararanasan sa Metro Manila. Iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, tumataas ang mga kaso ng leptospirosis sa ilang lugar tulad ng Quezon City. At nagpatupad ang ilang lugar ng alternative work at learning setup dahil sa sama ng panahon. Ay nako, daming apektado dahil dito sa pinagagawa niyong mga flood control emerut. Makakaloka. Samantala, pang daigdigang balita tayo, international news. Crisis sa gitnang silangan at US-Iran tensions. Ipinahayag ng militar ng US na nawasak nila ang ilang oil tankers. Wow, fraud yard. At ng Iran, matapos ang mga pag-atake isinagawa laban sa mga barko ng Amerika. Plano rin ng Iran na maglagay ng exclusion zone malapit sa Strait of Hormuz na lalong nagpapatindi sa tensyon sa rehiyon. Ay, naku, teknolohiya at Apple launch! Ah, naku, ito na lamang tayo! Mainit na pinag-uusapan sa buong mundo ang bagong labas na Apple na naglalaman ng kanilang kauna-unahang foldable smartphone. Gaya-gaya yun. Gaya-gaya talaga kayo. Na tinatawag na iPhone Duo. Okay, pati na rin ang serye ng iPhone 18 Pro at mga bagong smartwatches. Hanggang kailan kaya ito matatapos magkaroon ng iPhone? Mas iPhone 11 Pro Max fully paid, contento na ako. Charets! Iba pang mga balita sa mundo, pinag-uusapan din sa South Korea ang isang bilyonaryong tycoon na nag-utos magbayad ng record ng bilyong-bilyong piso para sa kanyang divorce settlement. Hala. Patuloy din ang pag-monitor ng UN at ibang bansa pa sa apektado ng mga wildfires, climate changes at mga krisis sa kalusugan at iba pang sulok ng mundo. Oras natin, it's 9:22 a.m. in the morning, minasan. Samahan niyo ako hanggang alauna dahil meron tayong Unmute Plus Horror Stories. Dito lamang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai and we will be back. Stay tuned.

Philippines. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:49 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. And this is your ate, DJ Senpai. Ano to na tayo sa ating horoscope? Ano ang swerte mo ngayong araw na to? Today is September 10, 2026. Oh my gosh, ang bilis talaga ng panahon. Nakaka-lurky. Minasan, unahin muna natin ang Aries. Makakakita ka ng pagkain na libre. Kaya, lunukin mo agad bago pa may humingi. Lucky number is 7. Lucky color, pula ng mukha sa hiya. Taurus, gusto mo lang matulog pero hahabulin ka ng mga responsibilidad. Oh my gosh, this is happening. Lucky number is 13. Lucky color, lunti ang dahon ng malunggay. Gemini, dalawa na naman ang iniisip mo, ang kumain o ang magbawas ng timbang. Hindi mo sila sabay makukuha. Lucky number 24. Lucky color, dilaw na t-shirt na may mantra. Cancer, may magpapayak sa'yo ngayon pero baka sibuyas lang ito habang nagluluto. Lucky number is 8. Lucky color, kulay ng luha mo. Leo, ikaw ang bida ngayon. Kahit wala namang pumapalakpak kundi ang nanay mo lamang. Lucky number is 1. Lucky color, gintong kumikinang kahit peke naman. Virgo, may makikita kang mali sa paligid at hindi ka matatahimik hanggat hindi mo ito inaayos. Relax ka lang, hindi mo trabaho ang mundo. Lucky number is 5. Lucky color, kulay ng folder sa opisina. Color white siguro yun. Tama ba? Libra, ayan, hirap na hirap ka namang pumili kung ano ang ulam. Mauwi ka na naman sa itlog. Lucky number is 9. Lucky color, pink ng pambura. Scorpio, may lihim kang kaaway ngayon. Ang iyong sariling alarm clock na tinurn off mo kaninang umaga. Lucky number is 4. Lucky color, itim ng puyat. Sagittarius, bigla kang magkaka-idea ng mga mag-abroad o mag-hiking. Pero mauwi ka lang sa sofa habang nag-i-scroll ka sa TikTok. Lucky number is 7. Lucky color, asul ng screen ng phone. Capricorn, sipag mo na naman masyado. Pwede bang magpahinga ka naman? Hindi ka naman kabayo. Lucky number is 10. Lucky color, gray ng kape. May gray ba na kape? Kaloka naman to. Aquarius, may kakaiba kang may isip na invention ngayon. Aba, inventor yarn. Tulad ng kutsarang may unan para hindi ka mapagod kumain. Lucky number 22, lucky color. Lila na paborito mong pusa. Pisces, panay ang daya mo sa sarili mo na bukas ko na gagawin. Aba, dumating na ang bukas. Gawin mo na. Lucky number is 3. Lucky color, tubig na lumamig sa baso. Gusto mo bang malaman ang iyong love life? Wag na lang. At yan ang ating bagong horoscope for today. Today is September 10. 2026 minus sign. Susunod ay ang ating sports updates. Kaya tumutok lang dito sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At yan ang ating horoscope na walang kakwenta-kwenta. We'll be back for more. See you later.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:19 in the morning. Ohayo gozaimasu! So, watashi wa kurizumi na senpai des. That was walking in the rain. Unfortunately, it's walking in the baha. Baha ngayon. Balita nga pa, palakasan muna tayo sports news tayo minasan. Asian Games at UAAP schedule adjustments. Nagabiso ang UAAP na pansamantala nga ayusin ang kanilang schedule ng basketball para sa Setyembre upang bigyan daan ang partisipasyon ng mga student athletes sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan at sa FIBA 3x3 U23 World Cup. Kasado na rin ang pagbibiyahe ng Gilas Pilipinas at ang paghahanda ng boxing team kung saan target nilang tapusin ang 16 years na gold medal drought sa Asia. Samantala, PVL Invitational, matagumpay na naiuwi ng ESC Kulen ng Thailand ang PVL Invitational Crown matapos patawbin ang NX Lads sa finals. Nagtapos naman sa 5th pwesto ang Farm Fresh matapos magwagi laban sa kanilang Vietnamese rivals sa tennis US Open. Patuloy ang pag-abante ng world number 1 na si Arina Sabalenka sa US Open Finals, habang umani naman ang papuri at inspirasyon ang pambato ng Pilipinas sa si Alex Ayala sa kanyang naging kampanya at paghahanda para sa nalalapit na Asian Games. Mantala, PBA updates, mainit ang mga galaw sa PBA kung saan aktibo ang mga kupunan gaya ng NLEX pagkuha kaya Deuante Burton kapalitan na injured na si Daquan Jones at Converge sa pagpapatatag ng kanilang mga lineup para sa mga susunod na yugto ng liga. Samantala, balitang showbiz and entertainment, kasaysayan para kay Lea Salonga, proud Pinoy. Formal nang ginawa rin ng star sa Hollywood Walk of Fame si Lea Salonga. Kaya naman siya ang kauna-unahang artistang Pilipino na nakatanggap ng ganitong prestaryosong pagkilala sa Los Angeles, California. Samantala, Miss World 2026, nagtapos sa top 12 ang pambato ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson sa katatapos lamang ng Miss World 2026 coronation. It's coronation! Kung saan itinanghal na reyna ang pambato ng Dominican Republic. P-pop at low-com music, nagpasabog ng hiwagang P-pop group na SB19 matapos mag-tease si Josh Cullen ng kaniyang bagong solo music. Patuloy din ang pag-ani ng milyong-milyong streams ng Beanie para sa kanilang mga kanta. Personal na balita para sa mga artista, pinag-uusapan ng social media ang sweet date night at kwentuhan ng celebrity ni si Casey Concepcion. Ay, buhay pa pala, charot. Kasama ang kanyang amang si Senator Kiko Pangilinan. Gayon din ang ibang mainit pa na showbiz updates sa bansa't yan lamang ang ating showbiz and sports sa balita ngayon. Oras natin is 10:22 in the morning. Susunod ay Love is FLC by Vanessa Williams and Brian. Tutukan dito lamang yan sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin, it's 11:24 a.m. Minsan, welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Unmute Season 4 Plus Horror. And we have telegram letters collected. Ayan. And these ones ay para pinaikli lang natin ng konti. Para lahat ay magkaroon ng chance na mabasa ang kanilang mga letra. This one is from Mac, 24 years old. And nag-confess si Mac iya best friend in 7 years na love niya ini. Ngahin, higit pa sa kaibigan ang iya turing ha iya. Hello, Ate DJ Senpai. Nag-confess ako haakon na maiha na nga sangkay. 7 years na kami magsangkay nga na pagtitikaiha nga ng mga pag-inupod na hulog na ako haiya. Kahin na more than friends na akon pagkita haiya. Ate DJ Senpai, inamin ko yan na nga may dana akong nararamdaman haiya. Aniya ba ito na akon is maarap ka ba? Sana ginyakan mo iniinaga pa. Pero naging magka-MU na kasi kami han usapan naton nga tropahan unala nga simana. Magiging awkward ini para haaton nga tanan. Pero Ate DJ Senpai, slowly man nga nagtitikabalik na pagiging magkasangkay namon katapos na nang mag-istorya hadto nga topic about hanakon inaabat haiya. Is it okay na waray maging kami? Ngahin, we just remained good friends. Hi Mac. Ayan. Timplahin natin ang sitwasyon. Actually okay na to eh. Okay na to. This is already good. Good. This is already good. Ayan. Bago ka mag-drop ng mga bigger confessions like I love you or something like that, baka gusto mo na obserbahon mo muna ang mga senyales. Ayan, kung pure one word replies ang natatanggap mo o halatang umiiwas na ba siya sa'yo. Pero kung sabi mo naman eh okay na yung ano mo, okay na yung parang bumabalik na yung friendship nyo, parang simula nung nilabas mo yung saloobin mo sa kanya, parang ano, simula nung binastad kanya, sabihin o totoo naman talaga binastad kanya kasi may ka-MU na siya, may ka-mutual understanding na siya sa isa sa mga friends nyo. So, baka magkaroon to ng pagkailangan. Yun nga lang, klaruhin natin sa kanya bakit sinabi niya na bakit ngayon mo lang sinabi. Kasi sa sinabi niyang yan, parang magkakaroon ka kasi ng pag-iisip na, wala, so nagkaroon na pala sana ako ng chance. So, parang haasa ka niyan. So, bago kayo magkaroon ng parang ano, alam mo yun yung hindi kayo mag-uusap ng matagal na panahon or bago malibing tong topic na to, kailangan nyo munang tapusin, magkaroon kayo ng closure sa topic na to. Ng totoong closure ha, hindi yung parang, sige okay na, okay na. Dapat kailangan magkala ka munang clearance na ano man, ano ito ibig sabihin, ano man. Okay, ako, okay lagyapan ako. As friends, lagyap kita, ha? Magkasagan ba ito? Okay, para walang assuming na mangyayari. Walang mangyayaring paasa-asa, alam mo yan. Walang mangyayaring expectations, walang mangyayaring, alam mo yan. Tapos, usa pa, isabihin mo sa kanya na, don't worry, I'll let you know if my feelings fade.
1: Ay, the feelings fade.
0: Yun lang, Mac. Like, magkaroon kayo ng super, super friendly closure. Okay? Para wala tayong ilangan. Katulad ng song na plinay ko kanina from Lejon. Naiilang. Jeres! Oras natin, it's 11:29. We'll be back. Hanggang alauna tayo minasan. Stay tuned.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Dream Radio Time. It is now 3:32.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sika.
2: Philippine Standard Time, it is now 6 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinumpirma ng Bureau of Immigration or BI na nasa labas na ng bansa ang magkapatid na sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Ayon sa ahensya, walang hold departure order o anumang derogatory record laban sa dalawang senador noong araw ng kanilang pag-alis na legal na makapipigil sa kanilang pagbiyahe palabas ng Pilipinas. Matatanda ang inatasan noon ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla na sumagot sa mga reklamong obstruction of justice kaugnay ng alegasyon na tumulong sila sa pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinukoy ng mga otoridad bilang fugitive or fugitive at large. Gayunman, hindi binahagi ng ahensya ang iba pang detalye kaugnay sa kanilang biyahe kabilang ang itinerary bilang pagsunod sa Data Privacy Act of 2012. Samantala, iginit naman ni Unina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate President Pro Tempore Tito Soto na kung personal na trips ay hindi na umano kailangang humingi pa ng permiso. Hindi naman kinumpirma ng ahensya ang eksaktong destinasyon ng magkapatid. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Jams.

0: Bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sika.
2: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sa Balitang International, tiwala si US President Donald Trump na tuluyang matatapos na ang giyera nila ng Iran. Sinabi ito na kasabay din ng pagtatapos ng giyera sa Iran ay aasahan din ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ipinagmalaki rin ng US President na mangyayari ang lahat ng mga ito bago matapos ang midterm elections sa buwan ng Nobyembre. Bagamat wala itong nakikitang anumang kasunduan sa Iran, ay maaaring maganap ang negosasyon. Magugunitang muling inatake ng US ang Iran dahil sa ginagawa nitong pagharang sa ilang mga barko sa Strait of Hormuz at pagmamatigas na tumugon sa panawagan na usaping pangkapayapaan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Dream Radio. Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
5: Today's

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sakit. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
10: Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
11: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating dream balita. Question, the Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando ang inilabas na Wage Order No. 28 ng Department of Labor and Employment or DOLE. Ayon sa mambabatas, mas lalo lamang nitong pinakomplikado ang usapin ng wage hike para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region or NCR. Paliwanag ni San Fernando, tila rollback at lugi para sa mga manggagawa ang bagong direktiba kumpara sa naunang Wage Order No. 27. Sa ilalim kasi ng naunang order, na aprubahan na ang kabuuang 85 pesos dagdag sahod na ibibigay sa dalawang tranche, 60 pesos simula July at 25 pesos naman sa January. Ngunit sa halip na ipaglaban ang naunang probisyon, pinalitan niya ito ng DOLE ng Wage Order No. 28 na nagbibigay lamang ng 60 pesos bagay na nag-aalis sa natitirang 25 pesos at nagkakait sa back pay o naantalang sahod ng mga manggagawa mula pa noong Hulyo. Pinalagan din ni San Fernando ang katuwiran ng DOLE na hindi naging ganap o walang legal na epekto ang naunang wage order. Giit niya, automatikong nagkaroon ng visa ang order 15 days matapos itong isapubliko ng ahensya at naantala lamang dahil sa injunction order ng Pasig Regional Trial Court. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

What a 4.7 Dream Radio. Scott! Philippine Standard Time. It is now 6:18. Welcome to the third and final hour stretch. Dream Jams on a Throwback Thursday, September 10, 2026. Yeah, and perfect yung mga posts ninyo, like, you know, the new trend, the 80s, 90s photo trend version of you from, you know, the past. Amazing. Ang dami nyo nag-post. Gusto ko makisabay, pero paano yun? Ano kayong itsura ko? May ano, merong hindi nagpatalo. Kung kayo nagpa 80s and 90s, merong nag-post 70s din sa kanya. Huwag ka. Anyway, Streamcast, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online, hatid sa atin ng ating mga sources, News 5 and ABS-CBN News. Buzz number 5. Humiling ang Department of the Interior and Local Government or DILG ng karagdagang 200 million pesos confidential funds ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sinabi ito ng Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng DILG para sa fiscal year 2027. Mm-hmm. Buzz number 6. That's plain hypocrite, yun na lang. Sinabi ni 6th District Manila Representative Benny Abante na dapat i-disbar si Vice President Sara Duterte dahil sa mga pahayag nito na wala siyang tiwala sa judicial system at law enforcement agency sa bansa. Kunistyon ni Abante kung paano nasasabi ni Duterte na wala siyang tiwala sa Philippine judicial system, gayong isa rin siyang abogado. Alright, buzz number 7 tayo. Sinang ayunan ni Senator Tito Soto ang isinusulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ibalik ang 15 hanggang 19 na taong gulang ang age bracket para sa mga opisyal ng Sanggunian Kabataan or SK. Pagbabahagi ni Soto, nasabi niya raw sa kanilang Senate session noong Miyerkules, September 9, ang Sanggunian Katandaan sa halip na Sanggunian Kabataan. Alright. Kanina mga entertainment news, if we have, let me check our sources. Ayan mga Dreamcadas, last buzz for today, 10 bagong national artists pinangalanan na. Inilabas na ng Palasyo ng Malacanang ang bagong 10 national artists. Kinabibilangan ito ni Nonoy Froilan sa Pagsasayaw. Uy, taga-Kalbiga na ba ito? Tama ba ako doon? Gabby Formoso sa Architecture, Patis Tesoro sa Fashion, Armando Bing Lau sa Film and Broadcast Arts, Gregorio Brillantes sa Literature, Nicanor Tiongzon sa Literature, Fred Buenaventura sa Musika, Teddy Hilado sa Teatro, Imelda Cahipe and Daya sa Visual Arts, at Nune Lucio Alvarado sa Visual Arts. Nakasaad sa Proclamation 1413 na may petsa September 1 ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos para iproklama ang 10 Filipino bilang national artists. Ang Order of the National Artist ay pinakamataas na pagkilala sa mga Pinoy na mayroong kakaibang kontribusyon sa arts at panulat. Makakatanggap ng Grand Collar at Gold-Plated na Medallion ang mga national artists. Congratulations po. Yan mga Dreamcadas ang ating today's Dream Buzz.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today's

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
5: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug padayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayo ng dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care, available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Dream Radio time. It is now 7:59. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ipan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Labang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio Time. It is now 6:58.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Dream Radio.
2: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na. May free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's

0: everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag na-ashy man ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
10: Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para